0: na
1: wo mo kwa so na papa ni de oye santini ti one ne ba ni nyina se wo mo kwa so re
0: anje se bu sha fa ne ba ji wo mo ba da ji na mana ko so akwa yo mo tlo mana na so ba be
1: ni re eh o mo de amamre no mo de ba
0: somehow so because of I most like I have a agent
1: crampo was who ni mo omo
0: ni mo omo so ma me ba no da nko na nko tina bra papa na bra no omo omo papa ni ni so fa so omo ni ni so aba omo ta na na mo so na mo so bi wa christian ma ko jale ni yesu ni ko so jamai ba ani akola so ye jamai ba enti papa fa na jamai ba omo ni an so fo no kala mo bi na kala mo tana
1: we di ajobre ajobre yi ajobre we di Mr. Uye Muslim not ya ayajobre. Why ayajobre? Silver FM, we did it, baby, I can't say free.

0: ti ebedi nkomo kakra mi bo wura mu anfan went mi nso ana bas na tuaja simple as that
1: yanti ansem tanya kula
0: nkomo ebedi e do ni ejefo a na eba bedi san komo obani tuya
1: anti apa
0: che mu ama ye ohine ba kebi bibi into any DJ bullet na kwedi ba bi omo bo adwuma sonko e dia ma yes 798.3
1: oh
0: na o se mi tieti omo cha cha
1: bo
0: so mo sonko
1: na
0: bibi anso ye kam
1: na wo mranti e diem
0: ti nka mu nkomo aye dia che se obi ade na no atum
1: beti
0: ni kwa mpo dia na no atin se obi a
1: mo wa fana
0: so se mo ga grands ye ti mi ti se se bi o mi se emum
1: sabe
0: ti bi kasa e to kasa ne te o ti me ta ba le.

Awurade. To na sawo. Mirio bia toto hu anye ye. Makwa ti fi so anye ye. Makwa na fo fam so anye ye. Makwa ni si fo anye so anfa. Nuni amenye. Nuni amesia. Unu ametu ay. Iwa sa ma men karadi ay. Body, body, body, body, man, yeah.